esidabu ngisokethe amasiko yimvelaphi yethu ezomdabu sekuthi-ke engathabalali ngisezingisho ukuthi ngiyajabula ukuthi basasekhona abadala-ke abasababambile-ke amasiko kwangekuleyo ndawo.

0: Wati kunama?
1: Kumata.
0: Yeah. Kwa yabanda zuti aninga asina kunama o.
1: Dopoti, amene aribe kumata ako.
0: Kwa kakua kakua kubababi maji.
1: Paka uwa.

0: pandu rekumalawi
1: window
0: afuma uye nechinangwa kani
1: ane mufarinya ndiyani ndakuine mufarinya
0: so uye nechi
1: mufarinya ndo chinangwa
0: saka inyanja nesho.

0: inhliziyo yami ibuhlungu kakhulukazi ma ngicabanga ke laphana esigodini, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulukazi ma ngicabanga emawabeni laphana, ngazi ukuthi baphila kanjani. Mina ngingekho khona ngale, ngisadinga imali ngapha ngasemzansi e-Afrika, ngisadinga amatoho laphana ukuthi imuli yakithi nathi sibonakale njengabantu abaphumeleleyo. Ke umnqopho wabantu, injongo yabantu sigcwala amathafa kanje, yikuthi ke sithuthukise imbizi yangakithi, sivuse imizi yangakithi. Uyazibona izinto zakhona na
1: mani madoda bathi mu-aphiwe bodwa mina ngithi muntu uzawemfana.

Ulimithi kanala laphana ethi uyisela umuntu ufikile wakuoverdosa ngothando wakuthanda ngendlela isimanga nawe wathi ngqi layithatha inhliziyo yami wathatha inhliziyo umuntu washaya phansi sekuhambele inhliziyo awusamboni uyazibona izinto zakhona usekuhambile uyazibona izinto zakhona laphana suyathe uyamfuna uyamfuna usumbonela kude enabanye abantu uthi manje inhliziyo yami izinto abantu abahlangana nazo laphana ke emathandweni uyazibona izinto zakhona asazi ukuthi ngubani owathi ke kunendaba nje efikayo ke emqondweni wami laphana ke ukuthi ngubani washo ukuthi impilo nje iqala ku-40 laphana. Usho umuntu wakhona wayeyibone kahle into yakhona. Ngizosho ukuthi ngibona ngani mina ngoba nami above 40 manje. Ngiyabona izinto ezenzakala ngakhona, indlela sengicabanga ngakhona, indlela sengifocusing ngakhona, indlela senentshukuntshu ngakhona ukuthi ngenze izinto zenzeke. Umuntu wayeqinisile ngempela mpela ukuthi indlela umuntu acabanga ngayo mase ne 40 and above yehlukile kakhulukazi komuntu ocabanga early 20s early 30s yebo mase ufike ku 35 laphana yebo singacabanga njengomuntu omdala kodwa mawufike ku 40 kulapho bona khona ukuthi ngempela sokuyimpilo le akusamelanga nje ukuthi usuku olulodwa nje ngiludlalise ngingacabanganga into ehluzile for impilo yasibona izinto zakhona sizosho sizokhuluma ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kungani ngibona ngaleyo ndlela kodwa sibonge laphana ingoma ke ebuya kulimithi nala laphana ke ingoma emnandi kakhulu ethi uyisela singenisa ntengane esithi engalobolile nangu sisi sebe overdose ngothando ethi hayi bazali ngiyacela uyahlala naye noma engalobolile mase ka right umuntu wami bazali uzobuya ezolibikeza ke izinkomo kodwa mina ngisakhoni ukuhlala ngingedwa ngingenaye yazibona izinto zakhona uyabe kuthandile ke umuntu ohambe siyakhuluma nabazali bakhe othi ngiyacela man ngiyacela maseka right maseka sebenzile woba nazo inkomo uzobuya ezongilobola kodwa kwamanje ngicela ke kuyohlala naye kumsakazo wakho mkhulu usizuka kubika khona siyabonga kakhulukazi nase Johannesburg siyabonga kakhulukazi esitikitikini konyama ayipheli ukuthi behamba nathi laphana themba abantwana abafudumele ngaseSoweto kodwa ngale mpopo sijikele zikuzose themba izinto